Ngala mo madina si kwebezile mo dedele badbad. Yajelele ko ala magala. Mbongo bongo to ale nga mga we. Kimi go go de liya balabad. Two jiggy two boom shai guar guar. Three five. Two five. Go ta. Nijila jita.